Oyen meler bukit. Wati nati nak kaya maku meru lumak ngopo sini.

Kalaning rabi nito di akang cengwi matur lengi rabi nito pagkasi doso ang Prabu Sri Dalem Balingkang.

Hindi, wara to ka diya sa puni ka kawentanan sa kargadong sa tatang ngalilit, irikaring ng taro jaka ni Mik ngalup rumasat malaking ngirong.